Yan ang kanto lang. Tukor pa. Ayaw ko tukor pa. Tulko yung tukor mo na pa. Panayaran! Ano ba panayaran? Karang kanan, lorang aligo. Australia pita ko, kulima. Kanto lang. Yan ang kanto lang. Tukor pa. Ayaw ko tukor pa. Mula pa. Panayaran. Yabo panayaran. Yabo panayaran. Karang kanan, lorang aligo.